0: ñi sante ñang sallallahu alaihi wasallam ñaar fukki doomu juroom diilim la adama jur 600 di ciad ma di mamam hafi wax li ñu yara afi moy doom ci sante ñang ñu ne ko xam yuñt yalla adama ñaar fukki doom ak ñent la am bu ko juroomel moy yuñt yalla 600 te ciad day fekk tiaxan jeex doto moy yalla kenn soxlu wala kon lu fa juddo war na mëna baax lolo tax ñangi nit yalla jaar ci ñoom genn ñu ne ko xamuñ ko mu ne yent yalla ci sa moy maam ñi sante ñang chemu xujjak modi xujjak mojon xujje ñi la bakaram ak soxna xujje nday jeleenum ñul dem jeme kumba ci muy ñi sante nday ñoy seen nday mojja na nga mboy naan chemo nga dundo je xoxol modi ngi mbulak afi ak ngeet ak ndok mu ne la ci téré bu mbollem ko sante ñang ci rew mi fi la ki nga xam ak ki nga xamul ci ñi la dem na ci arab bu muddatu limuna matu addu fi awi arbumiatin bi xeyda ba bakkar joge giri maxa ñew dal xoxol joge xoxol ñew muy fekk dem jeme kumba mu am lum ko sante mu regle ko mu nako kon talal ak nday lam ko sante sax dañu wax ne nar la buñuy wax teñ mo da def bu ñewé ci rew mi xam xam la yoron way jollof kenn du len jaayu fit fi ñewé ci rew mi def ay ja ay kiyam rek gaay yi genn mu fab ci ala ji lu ko neex fab ci jaam yi delu wat delu wat murtani legi nak dem yeme ku mbane bakkar muna monako man dama am lo xamne li jaaxal na ma ko wax nar bi ñuy wax teñ day ñew ci rew mi te bu ñewé ci rew mi day mom da mënu ko xamal dara xamna na xam xam la way du fitna fit fi layam legi nak teñ momu buma xamone buma waaw teñ mom buma xamone buñ ko mënon ki day ah lo bëgg dana ko def bakkar nam ko mande man na ko rey nako ah man nga ko rey mu na mu nako baxna ñu set ñu xam nar bi juroom ñaari mag ci muy ak yang yang ñu ne noppam day jor ba day amon nab jaaru loxop ci am moy ba amon nab jaaru bakkar war fasam dem bu murtani xam nga kilifa su ñewé ci kilifa ñaw yew fasam ci tatu garab bi ak fetalam beyi fa ñew ni tiñ fekk ñu defal ko tilisi bam nuyo ak mom ba yeggel mu nako man dama la soxla won ak kilifa ak morom makay sonako dama xana ma defene jefane du ñok legi tiñ dal di jog yob mu andak bakkar ñu dem ci neeg bañ demé bakkar nako li ya rek yaara ma indi so ma re faswe ak fetal yak yeb yakum suma la re dem dal di koy ray dog bob bi def ci gafam gi loxom chamoñ bi amon nab jaru mu dog ko def ci gafam gi dal di jepare murtani wursi jol nari xamuñ ci dara ndax ñaari kilifa yu ne ci neek buñu genné kay kenn mënu neek li nangam legi nak bi lolu amé bakkar war fasam dal di dilsi bim ñewé nak ne buru ba jox man de reyna teñ mu ne ko ah rey nga teñ mu na mu ne ko kon de legi ñu wo mag ñi ko xam ñaar joom ñaari mag kenn ku neene nopam ndey jor ba amna jaaru nopam chamoy ba amna jaaru loxam chamoy ba amna jaaru ñu seet ko muy mom mu ne ko kon nak luma la mëna fayé moy talal ak nday mu talé ko mboy naan bu ñayeen girdé motax mam buna mi nga xamne mo fi nekkon te njaay ngir di bay alfa ñang lañ ko yobbu nit ba mamé kër bay la am kër nday ha buna bati ñang mo jur ma jigen ndaw mu jur buna alburi mu fab kër ndayam def ko ci frontière Jerusalem ke poutu ba légui kama na de région bi deng ne nay set digi jolof ak poutu fan la ñam ñu dem ba njaayen poutu bañ démé ba njaayen poutu bañu accé bay alfa na len fi dé la jollof yam ak foot commandant bi and ak secrétaire xam mom dégu tuba mu dal dina ko mu xol kay ni mu né waxu deug rek bay alfa togn nobbi ci yoy jamon togn nobbi rek ñu alfa dur na commandant bu ñu ñew li biñ ñewé commandant téléphoné gornot ñu téléphoné mam bon né ko alpha day dur na kuma na mu na alpha def nay kuma na région gouverneur ma téléphoné mu mag ñi dañu baxoon mu tak jaar takay xoxol ñom ñom dundo ji ak jambal fi mami ali mi dekk.
1: Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Or a post on Facebook that all your friends will see. Or a paper for your English class that you just have to get an A on. Or a resume for your dream job. Or a message to your crush on a dating site. The point is that you write important things each and every day. And whether you're an English professor or an English learner, we all could use a second pair of eyes to help us make sure we're always putting our best foot forward. Enter Grammarly, a writing app developed by some of the world's leading linguists. Grammarly helps you find and fix grammar, spelling, and punctuation errors wherever you write, errors that other spelling and grammar checkers just can't catch. Grammarly also helps you improve word choice and style, making your writing clear and compelling all the time. Best of all, it's free. Better writing, better results. Click on the button to download Grammarly now.
0: Ak jambal fi mami ali mi dekk mam joge fa door dem moy nan ñoo ñu tak ñu dem bañ demé fekk mam buna luga munako waaw alpha munako waaw lutax nga door ko manna munako li tax ma door ko day ñayam li rek la nit ba mamé kër bay la am kër nday tan way sa kër nday nu wa ñangel kon su fekke ne da nga am suusi jollof yi ñu bëgg ko waaw suusu jollof ñu bëgg ko nangu bëgg ko jox fouta du moko nangu lolo tax ma door ko ma xam nga nu len mam bunaté dama ne préfet gouverneur dafa am luma andal tayu ko dafa yoré rap waaw légui nak lolu ngay lañ ñangé nak ñatt lañ ci mu xujé ak modi ak modjan ño bok nday ak bay bakaram ciil makhali jur xujé nday sen nday jëlénu ñu dem jëm kumbu ci mu waxna la modjan nga ngoy nan ci mo nga dundo ji jambal ak xoxol modi ngi mbula ak afé ak ngeet ak ndok mbula nak ñoy sëriñ ci ñaar ñe nak nek ci lé xana bo nekk ci li bu ñen bok nday ak bay day melni bokatu lé waye fek ñattal ñu bok nday ak bay

légui biñ déparé dem mbeulxé jogé mbeulxé nak dem mboy nan bañu aggé mboy nan ci pinch ba rek señu abdou ci xalangu ci zouti añu xalangu mu jog tok dal dina jom jaay mune ci mune ko anamor manako mangi ni mune lu tax ngeen xalangu manako ci nun sey talibé len lo def nu def ko mune xam nga lu tax ma def ko manako dédét mune nit budi ni ci pinch mamam day xalangu ci sousa ba jangoro ju nekkon ci mum topu sousa lolo tax mu def ñangeen dal ni la mboy nan moy dekk bi mune la ci téré mbollem ko sante ñang ci réew bi fi la ki nga xam ak ki nga xamul ci ñi la muddatu ma ta du fi afi arbumiatin bi xeyde ñent témé rek bu bakkar joggi giri ma ñew xoxol ñu jox ko ñangeen dugg boba ak ligi ñent témé rek la dama la jollof dal luma la ko mëna expliquer ci ñangeen moy taatu guuy gi ciar yi moy senegal datt bi moy jollof moy datt bi ciar yi nak moy senegal fu neela tataro kenn ku ci ne pomp jugge man man na la ko net deng ñangeen ñatt rek lañ ñu bax ñoñuy wa takko law yo alimukum law la bi kulistan ku takko ak yalla kay mu xamal xamal la leso bu neeku tablo han lolu nak alquran mi ngi nukoy wax ne yotil hikmata man yasaw waye man yotal hikmata fa qadote khairan kaseer waye may sakku ilal bab lay waxat de ulul bab nak way patte ku ñoy borom xel yi moy comme ni nga def li nga def dafa reey ta rafet yalla dane walaw yibul muslimina ma sop koy rafetal way la yibul mufsida minal muslim du ma and ko yak bay koy defar legi rew ñangeen non la deme ño bok ak njaayen bok ak senegal gep lañ bok

0: ni sant ñang dekk jolof ni di faj gatché demb ak barki demb dama né walal de len jogé su ñobo sax ñu ne tukul lor lan wala ñu la kat lan waye da fay ñett goor rek lan amun jigen da fay yib ruku jaag mo den ku ja ku ja ñay la seen yaay tuddu bëkkantam ci ma xala seen baay tuddu mo jogé won walande waye mo den yib ruku ja momu nak mo jur seen ñeeme mu jur mo den faatim senaba koko tawlo nak mu ko jor farba lu mu ngi dundo jak seumu jor fal mu dundo jek ale ala fek farba jeex mom mu jangal qur'an ndawani awlo nak la mamum tuddu mo wunde won fasam wa tuk tuk bayne du ko ter ta ar ndap suru nga si ay ko bolé won doon na neenu ku ñu me feede wutum xayam sim ku jëj dundu la ak sim faam sim borom soorim rew ne yop dëgg ci ben lan ko baara su la nexé nak it fofu bo fi duggé ba fofu nga na mas la rek ibrahima mas ibrahim mu ñu duggé afi mas ak ibrahima bok ndey mas lañ yobbu mbeulax mu tawlo sa xewur metti ak bu muté ciabi sa xewur metti tawlo pend sal ñu jokko serigne ternu daru mom sa laj daoud mis mbeulax mas ibrahima lañ yobbu afé koko tawlo ngañ xarim mbacké koko tawlo safiyatu ya ya laj abdou rasid mi ñu doyto noppegu mas momit mo tawlo baraku dem tur sama ngay gor sani ñang mi ci ngeet baye alaaj ñang borom etas yi ngeen di romb fofu ñu nak sama ndëmb borom ndajale seen maam tuddu ne ndaje bu nexé day tas su na xade day tas ali firmane bergal ko ro dembaap ci den borom tialla jaar ga neena jek na ci baat ko ne way mag lan koy takal ak sarax ak barandak neena ku ñay dakk nga ci mat nak sama ndiga do taxal tam ndumbe ali firmane bergal mako ro baye nak sa jokul bergal mako ro galla ka nga beurep turu pench neena ku xat da nga ragal bergal mako ro mukuro basim basim fal dor yum mukuro nguy tiegan pen sangu lay bu jeg neena bu domi magge mo wunde won fasam won ak baljan ne bokay bal bu bo bañe mu matal wetul bo rocce bal bi day ñew soko fi le lam du bok fi le lam du soxo aliratu maram demb mi jur ali ali khudje mi ñu tew tay ci salam bi di waxtane keur mamam aljintam kon mom lañuy waxtane diko sant diko gërem diko ñaan yalla mom mi ñu indil li ndax maram dembe mo jën yasin la ak mawdi yasin ak sidou bass ni al sant mu dumbe le sen bay tut mu ngam boy naan su mu jëmbat la bamam tuddu mu ngam boy naan su mu jëmbat borom mo wunde won fasu ndaje ne ndaje su nexé day tas su naqé day tas al firmane bergal mu kuro dafa may sama bay fas sama bay nako fasu nu mu tuddu nako layo bu jek bal nga len xamé dom yaay mak sama bayina ko loy dese muné ko mangi dese jafé fajj né jëm borom kër koku bërgël sakala bëkkël alsin tëm ñaari bërgël yi ñu sos mami ali khudjemi doomi maram dem ba ñak mi fi ñu waxé mom ñoo ñu mukk rofa bint ndongo mi ci bangoy chamignol toro fa bint mu jaay bu digeen ak pon mandax ak de brandak néna ku ñay dakk nga wax ci mat nga ci tax na tam ñu be ali firmane bërgël mako ro sa jokul it bërgël mako la kala ka nga burup trop pent néna ko xat da nga ragal bërgël mako waye bu la neex nga ne yum anoxom ak mojjan anoxom mojjan fatim sene ba sen mam lan jamper bu tu jaru tax ko ci ngannaam do koku tawlo no mukk ro yi titro yeb mu tawlu mu kuro jor faalu mu dundo ji ak ci mu jor faalu mu dundo ji ak ali ali fek farba jeex mu jangga alquran jawa ñawalu maam tuddu mo wunde won fasam tuk tuk bay ne du ko tereso baara ci mu att baara dafa may sama bay fas sama bay nako baara lu fas yu tuddu mu nako ci xat mu nako lu wundu ci xat mu nako boko seene dafa law ci dara ba nga dox ba tinku mu nako loy dess mu nako pousser mu nako lu xotte ko pousa ko ñaw mom la ali mi don ci mamam azim tam mu mbé borom dof ne mu ta ci way yu ci ga bok
1: ali ci walu ndeyam ak bayam la samb buri jelen tasan buri tasan buri jelen giren buri jelen buri jelen ndaw fi la han ci walu yaayam moy ñangen bañu nan ba mam buna dafa tanon papam biram biram takko ñang si di basine bay venti ñang ñi ak ñoo nekkon jambal bañ fa nekké jambal légui nak ñooñu ñoy geño maam yaay ali ci wal ak ñangen gi bu ne ci wal ak yaay gi nak xay xana la tam buri jeleen ta buri jeleen girin buri jeleen lool kay leer na han la tam buri jeleen tassi buri jeleen giren buri jeleen moy bi keur giren ngi ni ha legi nak ñangeen ñayene len jur ñi sante ñay ñoy ndey ñi sante ñang ñi sante ñangi nit yalla yi bi ñewé bokku ñok ñom dara way nit du ñak jaar jaar ha até bo ñewé fekk lima la wax legi am ciat xam nga ne woor na la mang meunato dara moy yalla du fa am dara du fa am du deug rek fa am lolo tax nak mam yent yalla isa di suñ mam moy mam ñi sante ñang ñi sante ñaan ñay leen ju non la mbir yi demee.

0: donc ñun ba mu satti tay aaju bu ngeen mëna dugg tay ak ëlëk yalna yalla jitu ci seen kanam ci faj aaju bobale aduna ak laakhir tay tam
1: ñana tay
0: kenn ku ci nek la di say bakkar
1: kenn ku ne la di say bakkar
0: ci yo xamne sa toñu bop la
1: ci yo xamne ñu sa toñu bop la
0: ci sa digënté ak sa borom
1: ci sa digënté ak sa borom
0: yal nako yalla far ba mu set
1: yal nako yalla far ba mu set
0: su dé sa digënté ak sa morom jam té manu loko fay amu lo pexé moko dindé yal na la ci yalla wootu fayal lako ci manga sini ngeenelam té bañ ko génné ci sa yiw bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla man nako
1: né yalla man nako
0: comme que suñu borom tabaarak wa ta'ala
1: né comme que suñu borom tabaarak wa ta'ala
0: ci mbaxam ak yermandé doom adama bu nek mi ngi la bolé ak malaak ay malaak
1: mu ngi la bolé ay malaak
0: ñuy bindu sey jëf
1: doon
0: télé yow rek ka ci lëndëm fay sey lam khalat bo khalat malakai xamni
1: allahu akbar yalla nga ñu tax lu
0: am nañu wax ne
1: am nañu wax ni
0: ëpp na sax lolu doom adama guddi su de ngelaw sax yalla nga ko bolé ay malaka yu koy wax
1: doom adama guddi guddi ne ngelaw sax yalla nga ko bolé ay malaka yu koy wax
0: su ko defé ci mbaxam da nga gis jam bo xamne defon nak togn malaka yo bindu ko yalla mur ko malanum sutura so legge ci kanamam mu fatelo malaka yo ba buñ ko meuna sédé ci kanamu yalla mok yalla rek mokay xam mu jéggal ko duggal ko aljanna
1: law akbar
0: yoyele jam yalla nange ci yalla bolé ay jam nga ci jam yi
1: lu xamni ay jam nga ci jam yi
0: ëlëk suñu borom tabaarak wa ta'ala daf leen di ber fele du leen sétal seen dar daf leen di bolé seeni ayib ak seeni ñaawteef soppi ko lepp muy lu rafet mu duggal la jëm ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat yalla day soppi seen yu ñaaw def ko muy lu baax
1: day soppi seen yu ñaaw def ko muy rafet bu boy lay duggal la jëm
0: yalla man nako
1: yalla man na lool
0: mom lepp
1: ndax mom lepp
0: te dencul dara ngir bopam dencaluko jabar dencaluko dom dencaluko kel pour jariño jam yi rek tax mu denc ko ñamu ko dencal dal nañ ci yalla boole te yalla kenn xamul fu mu def yefam motax ñu ne الله سبحانه وتعالى دخر ثلاثا في ثلاث يلا ندخن نيت
1: بروم تبارك وتعالى نبنا نيت في بير نيت
0: نبنا ولايته في خلقه
1: نبنا ولاياه في جام في جام
0: نبنا ثوابه في طاعته
1: نبنا يولم في توب يلا
0: نبنا عذابه في معصيته
1: بوغلم في بير ما يلا
0: كون نا كوغي ko gis ci jamm bul doyadal bul xet fonkal ci yekati ci magal ngir yalla top yi bu ci xeb ben ba dajek sa mbokum julit bayi sa lepp jox ko loxo safonte ak mom nuyonte ak mom laaj koy mbiram tuyaba ju reey nga ci ba ci randal dekk ci yoon wala xottu bu teel wala doj mu baña gañ kenn tuyaba ju reey jo xamne man nga ci dugga janna te sa jamu joxulako
1: kon nak neena te tuyaba yi ben mu teel
0: mbugalit
1: neena mbugalit
0: ñi ngi ci biir moy yi
1: ragalal
0: moy yeb Amna suñuy bok yo xamne cër biñu am ci guddi gogou mom lañ ci am cër biñu am ci rasulullah mom lañ ci am cër biñu am ci diine ji mom lañ ci am cër biñu ci am ci sayyid alhaj malik mom lañ ci am ñu bokk ak ñun yoy yeb
1: ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar ndax
0: عرفت يا عمر
1: يعني دورا خم تجد يقصي نعم دوما لكنا ليليب يعني دورا خم يعني دورا خم سمان جوكي
0: yenentibi sallallahu alayhi wa sallam buñu doon seddelé ben way yëkëti loxom né li mako mom
1: sétalen lu mu gëna bëgg ni bi cëddé mako mom
0: rasulullah ne ko dëd jëmal tok ci sa neeg nday ak sa bay
1: jëmal tok sa neeg nday ak sa bay
0: ba xam li ngay wax né ya ko mom da nga la fa fekkam dëd kon itam
1: né kon it
0: sudé abdou rek
1: budé abdou rek
0: wala yeen rek
1: wala yeen rek
0: kër kër ji
1: kër kër ji
0: ana kana def ci yalla lako jar
1: ana kan ci yeen mo def ci yalla lako jar jami kër kër yi
0: wala ko def ci jami yalla yi dara lu jar li
1: wala kan mo def ci jami yalla yi dara lu jar yi
0: kenn defuko ko
1: ci kenn ko haji mbak ni def mom rek
0: mo don son
1: ne mom rek mo don son
0: ñun ñu ngi nan nguur
1: ne ñun ñu ngi nan nguur
0: mo dekkon ci dara ya
1: mom mo dekkon ci dara
0: ñun ñu ngi ci mbubu yi
1: ne ñom ñu ci mbubu
0: yi lal yu noy ceeb yu nin
1: jongoma yu rafet
0: yoy yep dafa fi tegon ngir defaral ñu suñu
1: addu defaral ñu suñu addu
0: mu defaral ñu ba nopi
1: na defaral ñu ba nopi na
0: ñu ne duñu dindi dara
1: ñu duñu dindi dara
0: ci limu ñu terale won
1: terale
0: ko yalla yalla mu
1: fekk ci baxna
0: lol kon nak suti nit yi bayiko
1: kon nak ne bu ci nit yi bayiko
0: kenn ku nek la nga waron rere
1: kenn ku nek la nga waron rere
0: nga eumb ko indi
1: nga eumb ko indi
0: kenn ku nek la nga waron terele say bok nga eumb ko indi
1: kenn ku nek la nga waron terele say bok nga eumb ko indi
0: ngir yalla ak barke seydi hajji malik
1: ngir yalla ak barke seydi hajji malik
0: benn guddi
1: benn beccé
0: nanguo geddu serer jox ko gan
1: geddu sabrer jox ko yow fande
0: nanguo wacc salal
1: nanguo wacc sablan jox ko tigg biti
0: nanguo genn sa nek
1: nanguo genn sa nek
0: santu lo yalla te won nga ab hajji malik ne ko defaloma dar
1: mais li jaadu dal
0: ñun ñep ñu nek ay lal gan ñu teddi
1: suñu taw
0: ñu nek ay basang
1: ay basang
0: ñu deggaté ñu
1: gan ñu deggaté ñu
0: ba delu ci seeni kër
1: ñu
0: delu
1: ci
0: melo ñu
1: melo yu nek
2: bokki ñu ngi di gërëm ci deglu bi ngeen ñu deglu ci dor bi nga xamné mo xewon ci tiawal di bodd bi nga xamné naka jek non lay xewé ak mu ne yalla nga la defal jamm defal ko rew bi te it ñu jox leen rendez-vous de devenati ci mbirum mouloud ak it mbirum bord fofu lañ leen di taggoon nak di leen ñaanal jammati wa salaam.

0: dum wax ci waxu ci jaxal
1: mais ndax mom du wax ci jaxal
0: addu duma tax di wax
1: addu ni ko tax di wax
0: waye tan na wax ne kep ko xamne ci da nga bëgg Seydou Hadji Malick ko le ne kay ñu andando rétan Seydou Hadji Malick wala ñu détesté Seydou Hadji Malick da nga wotu ni ci nga bok way nga wara bañ tay way
1: yow tay ko le ko bëgg Hadji Malick andal ñu ndax tax ñu dañe ñu wax na ko rek tay ñu ñu ando ko rétan Seydou Hadji Malick won di mëna la def ko ko duñ ko mais ci tay ci and ci ko ñu mëta fet
0: Seydou Hadji Malick ñu ko ñu ko bëss ba batam du jëm ko mu
1: ñu bëss Seydou Hadji Malick bëpp ba batam du jëm ko mu
0: ma Hadji Malick ma dox rek dama xamne fi dekkou fi du mu raggal
1: Hadji Malick ma dox rek fi dekkou fi ya ci dodo
0: du sopp
1: ne de du sopp de
0: kay na ñu andan du rafet
1: ne kay na ñu andan du rafet
0: dañu yak bok
1: dañu yak bok
0: Abdul Aziz
1: Abdul Aziz
0: bokkom tax ko wax
1: bokkom tax ko wax
0: ay kilifa ko santon lu lekk ñu ñako nang ko lijeel
1: ay kilifa ñu ko santu lu lekk ñu ko li jëm ci ko bam ci
0: dimbali ni ci tiyalam ba mu nekk da
1: dimbali ni ci tiyalam ba mu nekk da
0: ci lu wër
1: ci lu wër
0: ñi ñi ko yiri ci tam
1: ñi ñoo ñi yiri ko yi
0: an nak mom ci lool
1: an nak mom ci lool
0: ñu ko dox ko wax
1: ñu ko dox ko wax
0: ñu bëgg dal ci ko
1: ñu bëgg dal ci ko
0: abdu waxul
1: sa abdu dara la wax
0: abdu waxul dara
1: la wax
0: waxul dara
1: dara la wax
0: ku fecc ci wëll rek ya ko fecc
1: ne ku fecc ko le rek ya ko fecc
0: abdu waxul kenn ne la bayyi
1: abdu waxul kenn la bayyi
0: waye nak so beugé fay sey da haj man ci la abdu beugé japp ci lolou ñak na fay
1: do ko man ko nang ndax ni du fay mo bok
0: ni du ni du ko ni yak la
1: lo rek ni wax
0: wax ji bari na torop
1: ne wax ji bari na torop
0: ku nek ni taxaw ci mbedd yi di
1: wax ku nek ni taxaw ci mbedd yi wax
0: waye naqul ki la bi da yadru qamar
1: me waye dañ bax ni bay xaj ci du du wal ni lolou torop dara da ko tax ci ko wone ko wone ak ko ne wal ko wone
0: kay len ñu and lu bokk defar ci yow
1: ne kay len and lu bokk defar ci yow
0: waye sol ta dal
1: waye ne sol ta dal
0: di wuté ci yow
1: di wuté ci yow
0: kër Seydil Hadji may nit na kon yalla jël ko ko nañu fexé ba mu del
1: kër Seydil Hadji may ñu ko ñëw yalla jël ko ko ko ko ko ko waye nit na ko ñu ko ñu jël ñu ko ma ci
0: ci ñu téré le yalla wé
1: ku ñu téré le yalla wé ku ta ak ñu téré le yalla wé
0: rétan dé
1: ne da nga rétan ci ci
0: jotay bi
1: ne jotay tan
0: fa lillahi alhamdu wa shukr
1: fa lillahi alhamdu wa shukr
0: dajina jotay bi dajina jotay ber ci dem ci ci la dem
1: ne
0: du dem ko
1: dajina bu jotay bi dajina bu jotay ber ci dem ci ci la dem di len dajji ba faaw
0: te ko ci bokul ci war ci bok
1: te kat ne ci bokul ci war ci bok
0: so legi da ngay tabb do bok ci la
1: ma ngi dal fay di la bok ci la jima ken la ko ken
0: gona bulol we
1: gona bulol we
0: ni ni
2: may ni su
0: ko
2: ro ma ta ko ni yan
0: eh
2: te la ci gene ko yu ci tan tan ni ta ko bo bo bo ndox may tu bu mo wa mo rat
1: ni wode ni ma mo rat ni jak ci di haaj mari ci de
2: dafa ma ta wax lu yan
1: dafa ma ta wax lu yan
2: ni jaax mo lo no ay
1: leemu jaaxal ko mo ni mu tek wax ko lolo mo mu am
2: ni jek ci bane wa kay bu amé di ni
1: ya bawu jek ba yak bu amé de ni la
2: dama ne buñu sul malé nañ taxaw ci boy buy yi jek
1: ni ci ko dal buñu sul malé ni tax buy gi
2: ak ñepp ne
1: nek ci ñepp ci nek mo ko gëné ci
2: ñepp taxaw ñew
1: ni ba ñepp taxaw jull ba la taxaw ci buy ga mu ñu le
2: mu ne
1: mu ne
2: ma gën ci yow xiyam
1: dama gën ci yow xiyam ci tek
2: ñepp dawul ci
1: tañ ñepp dawul ci tek di haaji mal
2: mu gëna nak bu ak
1: ci xox mu yéra ko ak ci xox
2: di
1: nu yonté ñoo
2: ba am mbolo
1: ba am mbolo mu dëkk ci yaw mu ci ko mu leen bu leen ak la xalo la ko
2: billahi wa
1: qala ak ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya
2: rabbi ya rabbi
1: ya rabbi ya rabbi ya rabbi
2: ya rabbi ya rabbi
1: ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi
2: ko tol ko
1: ko tol ko kala
2: ni mo ci feeni
1: ba mu ci feeni kala
2: ni mo ko ju mo
1: ni mo la la ko la mo
0: ya ma di lol we
1: na la

0: dhikr mais bobu sikkat modi dhikrul madadi
1: moy sikrul madadi
0: waye lajul dhikrul adadi
1: waye le sikrul adadi lim bu bare rek te tewlu wo lajul
0: nako def jog fi
1: nako def nako def jog
0: ak nako def jarignu ci
1: ak nako def jarignu ci
0: du jubel cieb buñu wicc rek jox la nga di ko yey pour anca
1: ne cieb buñu sebet wicc rek gal nga di ko yey pour anca
0: ak buñu togg ba mu ñor ba su démé ci sa estomac du la ci wañi dara
1: ak buñu togg ba mu ñor xam ba su dem sa estomac boko lekk du jël do la wañi dara
0: du ci
1: benn dé nek li nga bëgg añ
0: duñu benn
1: ak buñu ñor xam buñu togg du benn ci estomac
0: duñu benn
1: duñu benn
0: kon nak
1: néna kon nak
0: yalla yalla dimbali
1: yalla yalla dimbali
0: rafetalal ñu suñu njulit te nangu
1: rafetalal ñu suñu njulit te nangu
0: yalla ñu yalla rafetalal ñu suñu talube
1: yalla ñu yalla rafetalal suñu talube
0: ñun ñi nga xamne dañu aju ci sayyidul haj mali ak kenen ko aju fenen
1: ñun ñi nga xamne dañu aju ci haj mali ak kenen ko aju fenen
0: sayyidul haj mali waxul ne man rek ma fi
1: sayyidul haj mali ne man rek ma fi serin
0: waxul ne kuma topul doom dara
1: waxuma bi waxul ni kuma topul doom dara di
0: waye ya koy setal
1: waye ya setal sa bop
0: bamu doy gis na lu bare bare la
1: ne gis na mom lu bare bare bare
0: ci suñu walu ñun
1: ci suñu walu ñun
0: ñu ngi sañ lo xamni li
1: ñu ngi sañ lo xamni li
0: ak di dugg ci duggaay yu bari
1: ak di dugg ci duggaay yu bari
0: suñu sagane liñu amone ko sneew dana ñu recc
1: suñu sagane liñu amone ko sneew dana ñu recc
0: ndax ko togul fenn dara du la
1: fekk ndax ko togul fenn dara la fekk dara la fekk fenn de
0: ko togul fenn dara du la
1: fekk ko togul fenn dara du la fekk fenn
0: ñun ñu nañu doy lol liñu jox
1: nañu doy lol liñu jox
0: nañu demé nañu ñëmé jang
1: sa nañu ñëmé jang sa la faté
0: nañu gor gor lu ci la
1: fi gor gor ci yalla fi
0: kenn ku nek nga gor gor lu jang sa waxam
1: kenn ku nek gor gor lu jang sa waxam
0: té musal sa mbokum julit ci sa lammi
1: té nga musal sa mbokum julit ci sa lammi
0: ka nga xamné ki sa mbokum julit ngeen mbok batul la ilaha illa allah
1: ka nga xamné ki sa mbokum julit ngeen mbok batul la ilaha illa allah
0: mu aju fenen bul aybal tariqam
1: bul aybal tariqam
0: buko yejji
1: buko retan
0: mbokoko
1: mu mbokola
0: ngendi dimbalen
1: su waxtu jote jef jote
0: kenn ku ne
1: la sa tariqam
0: nga dem defe
1: te nga jubok say bok yep
0: ñi ngi gëreum bok yep
1: ne nak ñi ngi gëreum bok yep
0: ci mbollem xéti ndimbal yi nga xamni yéne ko fi
1: ci mbollem xéti ndimbal yi nga xamni yéne ko fi indi
0: ñi tew ci juma ji
1: ñi tew ci juma ji
0: ñi tew ci tiwawon
1: ak ñi tew ci tiwawon
0: ak ñi fi nekkul
1: ak ñi fi newul
0: kenn ku nek la nga fi yonne wala nga def ko ngir jëm yalla gis nañ ko
1: kenn ku nek la nga fi yonne won wala nga def ko ngir jëm yalla gis na ko neen
0: lo fi joxe it la nga ci bëggoon ci yaatal ko ndax sa tuyaaba yaatu na la wóor ne kër Seydil Hadj Mali def na
1: la nga bëggoon ci yaatal ngir sa tuyaaba yaatu xamal ni kër Seydil Hadj Mali gi ko jox def nañu ko
0: yónneegulen fi dara ci famille Seydil Hadj Mali ñu ubbi magasin
1: ko xool ko reetaan
0: ree
1: kontaan
0: demel len jaayal mako ma def ko xalis
1: ni jaayal len ko def ko xalis ci son ko jariño babu xalis da jariño ko yeb dara am
0: ko seyd hadj may
1: ko seyd hadj may defu yi lor
0: lu fi ñew
1: ñep ko bok jallo ko ci jam yalla ñep ko bok
0: ci kenn du wax ne ko seyd hadj may bañ len joxe nangam ci seen njabot rek lañ
1: ci kenn du wax ne seyd hadj may kat kërëm bañ len joxe nangam seen njabot rek lañ fi yamal
0: lu fi ñew
1: ñep ko bok
0: ba mel na sax waru gar la legi ci ñun sañatu
1: ñu ba mel ni sel lol dem nañ ci dem be mu mel ni waru gar la ci ñom sañatu ko ba
0: muy gam
1: ge
0: muy kor
1: ge
0: muy
1: leneen lu fi dik ak
0: ci luñu yek
1: ak luñu yegul
0: te jami yalla yi diko fi andi ngir yaakar ak tuyaaba ju
1: yaatu
0: nañu xamne
1: lañu bëggoon yalla
0: defal na len
1: ko
0: jaarale ko ci njabotu seydou hadj mali
1: ci lañu jox
0: waye jariñoo wuñ ko
1: ci jami yalla
0: kon amel nañ len
1: ngeureum ñoo ñu

0: ma delu ci gëna
1: du dara ma delu ci gëna
0: ci ñeen doon wax du bon
1: ma ñew ci sama moy wax
0: agaguñu ci
1: nekkal agaguñu ci
0: mu ngi leen kon nak ak jann keur ke dafa am borom
1: keur jaamul dafa am borom
0: defuma ci won simon
1: bañ koy defar dem bu ci simon
0: ñako doon tabax bokkuma
1: ci tabax doon tabax bokkuma ci
0: sama kenn fekku
1: sama dara dem
0: kon nak mënuma ci wote dara kay len ñu and bokk yaakar te def ni mu bax rek te def li bu wax bayyi ni mu tere te leg leg ñu yaakar leg leg ñu ci mari gal li la way nak amna luma xam man malik lo xam ni mo daxa jann ne ko lola non de mu ne ngeureman yalla waridwanu minallahi akbar zalika huwa al-fawzul azim way mu ne bepp julit bo xamne sa fal far far rong rek xawma da dem aljannam ded way li daqa aljanna do ko am ci muy ngeureman yalla kon nak nañu gor gorlu ulaika alladhina hadallahu fa bihudihim muqtadi nañu roy gaña suñu manu roy yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ñu roy bok ñiko roy melne abaa yazid al-bastabi abu yazid al-bastabi ba mu jange ba ci ay yoon muzammilu dafa ñew ci bay ba ne ko man gis na ku borom téré bi la di khataban téré tokana ñu nan ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalilan mithlu aw anqus minhu qalilan aw zid alayhi bay koku kan mu ne ko koku moy muhammad mu ne ko ay bay royal ki mu ne ko ya top dama ko man mu ne ko bax mu dem ba ci wata ifatu min alladina ma'aka mu ne ko waw ñooñu yalla tofal ci koku le ñana mu ne ko moy and doob yu tedd ya mu ne ko ay bay royal ni mu ne ko manuma mu ne ko may man digal bok ma roy len man mu ne ko sop nga yamal fi nga waré soko mu ne ko nak kon so legge ci kanamu yalla
1: kon bay bo legge ci kanamu yalla
0: dana yalla ne ko kassar wi re jangon na
1: dina ni yalla kassar wi jangon na
0: waxon na sama bay ne ko na roy sa xar
1: waxon na sama bay ne ko sa xar
0: wala ñu ma andal mu ne manu ma ñaan ko digal mu téré ma kon japp waye ci neex neena ñun ci su nare neex su ba xey xey abu yusuf bastabi bobu
1: benn guddi
0: tuub lo na ci nangami labbe ak nangami labbe ci benn kate daral bu xame bi bu reey la ci laylatin wahida
1: neena genn guddi rek tuub lo ci nangami labbe ci benn kate daral
0: bobu xale xam nga ni xale bobu fi kon nak nañu gor gorlu te ñu watandiku mer mer ku ko def rek ya nga ci geej go xamne gi la so sagane da ci la
1: ya nga ci geej go xamne gi ba sagane da ci la
0: dañ ñu yalla dox suñu digante ñu
1: yalla dox suñu digante ñu
0: amna ben way bu di kon ci yonent bi ne ko ya rasulullahi awsini
1: ne amna ben way bu ko ci yonent bi di ko yonent bi denk mo
0: mu ne ko la taxdam
1: yek yalla ko bo na rek
0: ba muy ñet yoon waye ba mu deme ba set lu mer xamna ni tawfi ya jawami al kalimi mu sallallahu alayhi wasallam kon nak mer dañu wax ni ñet takoy fajj
1: ni mer ñama ñet takoy fajj
0: nopi
1: bo le muñ
0: ak wax
1: bo le je
0: so mere
1: faje ko jef
0: mu nek gaynde
1: fadal
0: kenn duma dox sa diwante
1: soko faje wax
0: budul sotti
1: mu nek geej
0: wala dex kenn du la labbu
1: soko faje muñ
0: nangu dogalal yalla mu nga am tiyaba la nga bëggoon nga jox yalla gëreem
1: la
0: te do ñaaw kon na yalla nañ ci yalla dimbalé ma ngeen jubok seeni bokk julit na ngeen jubo yeen ci seen bopp te ngeen di wattandiku awliyaullahi
1: bu bepp
0: yalla ñaar la wax ne dana dekk na leen dana xex ak ñoo
1: yalla ne ñaar ni dana xex ak ñoo
0: ben bi wax na ko legi ci hadithul
1: qudsi dana wax ko legi ci hadithul qudsi
0: mu ne kep ko xamne ngeen nonu nga sama way
1: kep ko nonu sama way ni mel
0: na la woor ne ma ngi lay xamal ne takke na la
1: guerre na yalla ne mo woor takke na la guerre
0: bi ci def
1: ñi
0: nga xamne dañuy lek riba
1: ñi lek riba
0: amanu taqullahu wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu ñagam defu len ko delu gannaaw fa ganu bi harbi min allah pare pare len sen waangi jëm ci jankaw
1: yalla ne len ñi lek riba te delu mu ci gannaaw bayyi wu ko nañ pare bu baangi ma ngi dimbal dal ko daan ko sen ko gannaaw
0: topto len sen diine topto len sen waju topto len sen bop sam len sen couleur beugante len beug len sen serigne gannaaw bu ngeen beugé rek

0: lañ kañ yi
1: ak lañ kañ
0: ak xey ci kër gi
1: ak xalé ci kër
0: ñepp taxaw nañ
1: tam wax na
0: ci iliman ji jogu ñang magi jakka ji ñepp taxaw nañ te xam ngeen ne man bobu bay ma nga ci jakka
1: xam ngeen bobu ba te ma nga jakka
0: way bima ñëw sax amna mbété
1: way bu kess amna mbété
0: yal na leen yalla bet ci li ngeen xamne moy seen bëgg bëgg
1: ñeen ñet ñu ñet yalla yalla bet ci xali mo seen
0: ñi leen di denk suñu bu leen ñu fatte
1: neewu leen ak bokku bu leen ko fat
0: nañuy ñaanalante
1: yalla
0: Seyyid Babakar dana ko wax
1: ne Seyyid Babakar dana ko wax
0: radiyallahu
1: ta'ala anhu
0: dana wax ne dafa am ben way ne ko buñu fatte
1: dafa ben way ko seri buñu fatte
0: mané ko deet waxal ne buñu fatente
1: mané ko deet waxal ne buñu fatente
0: may tok bes di waxtan ak mom
1: ne mom mi mustafa jibril ci tok waxtan ci rew bokk ci
0: ñuy wax ci lu deme ni ñaan ak yo ko ñaan
1: ak ci lu deme ni ñaan ak deeno
0: mune masna togok sayyid al haji malik radiyallahu
1: anhu nekum mom day mom masna togok sayyid al haji malik radiyallahu ta'ala anhu
0: momako wax dama koy fekk
1: ne moko wax ni mu koy ko waxe te xamna ni jagg
0: te ki
1: ci faaw mo wa yalla ye
0: yalla defal na ma suturo bu dayna nak
1: ne nak mom yalla defal na ko suturo bu dayna
0: ñom
1: ñi
0: ma jur
1: mu jur
0: ak ñima bokkal ju jur le
1: ak ñu bokkal ju jur le
0: ak sayyid al haji malik kuma ci tudur turu ken duma ci tuddu turu kër
1: turu kër
0: defare ko suma dund
1: dede ko defare do ci atu rek
0: luma ci tuddu nit rek deug la
1: luma ci tuddu nit rek
0: ndax suma gor gor lo
1: ndax dem gor gor lo
0: man nañ ma pele
1: ne man nañ ko pele
0: ndax ñom raw ci yalla
1: ndax ñoko raw ci yalla
0: way liñu am
1: way liñu am
0: suma bari lewut
1: suma bari lewut
0: amna ci lu tollo ko
1: la ci tollo ko la mu tollo man
0: kon nak lumay wax ci ñom dafa wara nek deug ci man
1: kon nak lepp lu wax ci mu ñoo deug la ci mo
0: te bañ ko defare dara
1: te nak mu bañ ko defare dara nak
0: pour xëc ci da
1: pour xëc ci da
0: lol taxul
1: lol day taxu mu wax da
0: mune ma
1: ne ci rew mo kan ko
0: mune ma sta di waxtana goor gi
1: ma de ma sta ma to goor gi ci di haaj ma ci waxtana no
0: nako
1: niko goor
0: waaw su sa mbokk su la sa mbokkum julli ne mba do ma fatte ci ñaan
1: su la sa mbokkum julli ne mba do ma fatte ci ñaan
0: sañ nga ko wax ne waaw te fenu lo
1: sañ nga ko ne ko sañ ko wax ni ko waaw te fenu lo wax deug
0: sayyid alhaji mali nako waaw
1: sayyid alhaji mali nako waaw
0: ndax kuy julli
1: ndax kuy julli
0: da tay
1: da ga tay
0: tay je
1: te tay je
0: lu mu gatt
1: gatt

rendi tamani ko yalla dafa wax ci alquran ni wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu ndax inna allaha la yuhibbul mu'tadin maniko kima indir rapport bi maniko jihad fi sabilillah ci la nek ni ko ndax li togn la ni ma ban may ma ñetti fan ma may ko ñetti fan waxul dara ma wo ko ci téléphone mo ni may ma ñaari fan ay ko ñaari fan waje jekki jekki ñew ni ma man dal dama jaxal man ko lutax mu ni dakh nañ man ko lo def mu ni a yegu mako mu def ko choc nak mu gañu ci fan yoy gis nga yu mel non ci rewu julit baaw lu nek dang koy leral waye rek ñu ni la kay xex diw rek nga jog diko xex ci suuf te mom yegul tinul xam nga yoyu nak dafa war di jeex ci dekk julit yi parce que baaxul da dafay def ay niri musiba jangoro yi di yokko ñak gi di yokko te yoyu baxul ken duko def lolu lima ci daj fi ci senegal ken dotu ko daj ci gol suuf waye bu ci ne duma ñaan mukk damay jog lijeenti ko waaw damay jog lijeenti ko rek ndax bu namé leer ñu bayiko bu namé leer ñu wër ko ci wañ wi ñu bayiko parce que jaxal baxul lolu bes bu ne dama yam te yoyu jiko tubab la tubab yo koy def ci sen administration yi waye warul nek jiko julit nak say fo le dire mais senegal yi dañu bari luñu jele ci tubab yi ta baxul baxul tubab yi dañ koy xul ma diko deg ñom dañ koy xul dañ koy xul te sunu dom yi rek nak lañu yakkar ak sunu jarbat yi ak sunu set yi kon nak buñu len donale lu mel nonu baxul ci rew dama fekk nak nit ki bu jadde yoon sañ nga ñew set ko ni ko jadd nga yoon bu de lu mu meuna bay mu bay ko bu de lo xamne fas ko yene bay ñu finir ko et puis c'est tout waye jaar ci suuf di nga xel ku la deful dara nan waaw bu amé doole fi nangam nangam bu amé doole fi gis nga ñun pouvoir soxla wuñu ko xam nga pouvoir soxla wuñu ko mo wax la ko tay pouvoir ci bopam da dama mas am ko xamni dafa dugg ci sama bir alal yalla dog de di doxale ci rew mi baxul baxul de baxul de motax mu ni won dine du dan adam mu ko ci senegal adam rek moy dan dine ci senegal te nak ken amu ci pexe ken amu ci pexe parce que ken amu njambaru taw ci ken amu ko dañ lay wax sa pakku mam bu ko defé rek nga delu ci gannaaw so demé ci yoyu moy jang sa mukhtasar bu al imam al akhdari amna ca baat bu ñuy wax al usbu baat bu ñuy wax al usbu mak ñu jëk ñi di ko firé jombulu mak ñu mujj ñi di ko firé naw jëf lutax ñu daan ko firilo firel lutax ñu daan ko firé jombulu mo daan tax borom kër taxaw ci diggu kërëm di bakku nangam nangam nangam nangam te limu def yeb amalul kër gi benn njëriñ parce que ci àdd rek la ko teg tegu ko ci xaqiqa moo tax fokk kër ga tas